0: meite ke ma to no tia karona ko to ko no mo ni tera nga ita ka ira ta iti popung ni ha ko ta to ro ite ni to ta to ro ite ni e no or ma re ma me ni to e ko pa ka gina ti to ro no ite popung ni mana ka ni to ta to ro ko ni pe ra to e te or ma ro ti re re ti ti e ko it ke te anu ite popung ni er ma nga ko ni ta ta to ra to ga mi ti ra ga mi sis pi ko i te ira mo te i ka ko pe na ma o te popung ni ma to i te ta ma na na ma to ro ni te pe ra to I te popung ni mari wa ki te ya ka ko pe ta ka ra ro te mo pe mana ko o te papa ka ko ko ma to ki ta to i te popung ni na to ra te re ra a te ni ni ma to e te me ti ko ma ro to ri to to ngu to ari i te a ko no i to ko to ko pa i te popung ni no te me a e mar ma ma nu te ga te e te a a ya winter no te me to mo ni ta to ki te spring No te atena tena te amaru re te papa uru mito ki tato I te ngā te me anu anu. Nā te rāko tato ki te te me iti tangata maru ki ke u tato I te ngā te minu tige. Te aerua te aere taka aerua nā o. Tara o miti ki te atoru koe ta o wai chere te mati aru rakaru kina ue. Te re raka tupu mai apopo. Ine, spesi e tato te mama. Ki te atoru koe ta apu era machi re te vo te... Te pakapaka I atoru tan te o I te ngā te me anu. Nā, e me a wai a... Tu tak maru re. Hari kena ni te taro kat buat kom taro apa bu? No te, te tak ingat jaga maru re na itu tu ide apa bu ni? No te, taro korong korong mai te ngah ini jangan tato ide apa bu ni? Ide, tamana ni aku tu yang mau maru nunggu teru ikut ide apa bu ni? Mete mak.
1: Virgin Voice, are you ready?
2: Yes, Captain, we are ready.
1: Never.

moli tolo faanga I la fini ya la venia fa te tele la ulango lango I yaso umo la venia su sangu le tatu ta longa le talo fa bingo mo moli an tolo faanga ya joy fa te tele a fa yo mau mai I a falao o gone fer nisi mal fa tuia tu skan ni ta yao moli tolo faanga ya joy mal fa na wale ngatse da tu loma yo fe lava o e ya le ni tu na tu loma sent it mo moli an tolo faanga fa te tele fa fongo fongo mai le tatu a fa yo tatu ta longa pe ni tatu cricket let up on the Failoi 40 the Wesley Methodist Church a Reverend Elisael Netahao o Turang Penayita Maitai Molifia Silfia Manu Malo Pray Park Wesley Methodist Church Elawata Maitai Tolo Latu Talonga Tolo Man Malo Tolo Foi ya Leisa Feina Se Fulma Lima Latu Point One Fei on Faturangina Lona Lua Tato Turanga Lua Denmore Tolo Talonga Lua Manu Malo Tasil Feina Se Fulu Latu Point Logan City Tolo Talonga Tasi Le Manu Malo Lua Feina Lima Lato Point. Ia male au lotu lea, pule au talvau, pule au tamaita ia Keisha Ridge, tolu talonga le ai se manu malo, tolu lato faina, ia le ai fo isa Lato Point o tu ina mai lalo. Le au tama, the cricket, men's cricket team, manu malo ia fo I Pray Park, tolu talonga tolu, manu malo le ai se faina, se fulu male Lima Point. Ya mau fo I tulanga pe ni tulanga lua Denmore Wesley Methodist Church le kalsia tsungle te tai tolo la tuta lua lua manu malo tasi le faina se fulu la tu poi te Logan City tolo ta lua tasi le malo lua la tu faina lima la tu point ya male au malo si Kitchwich tolo ta lua ya malolo uma ta lua tolo ya le faina Ya leis marmaro leis faina. Ya leis a lato points ya o tolanga na benei. O le awata mai ta il fa solonga e o le a moina le olo. Ya le olo ya po aifo ina ia tahina o le ilo olo. Aina ia tahina o le tamitae po le ya lesa asiata limba sa furu malua aina ia tahina. O le olo silia ma wale malili kuka e ono ya ya tulang pena ya na olo o tama ita ilna ya ay misya fu ya li le wafa ilo mali ni tayao ya o li ina bo ina ay ya fa se fulu o le sungu ya sana ma se se ya o ya na na ya mawa ya ay ya fa se fulu o tulang pena ile olo silia o le fa wisina leota mawa ya valu lelei ya na olo ile talonga chasi ya o tula ngana pena ye ilfa asolo ina lono wiyo manu maloa ya I Pray Park Wesley Methodist Church le suka te mafifi au ya Reverend Malo Tau Tawui e po Malo Tau Livingston malifatua ya Jacinta Malba Malo le kalsia pese ni tafap tomoto mwini tele lulu ole hawa madame pese pese ngu ne tayao good morning

0: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
1: Loto fa fa mai pela o nanga le tato le tio le fa e pi va vale tisi mali tasi fa mo le polisi an e e tai o asu to nai o le si fa mato o fil na e na fungi nato e le luru le hoa e po o se pese na tu si e na e le rivers of life e bana tu e lava e le tu fini a pasta tina seve fonoti e pe o le o suina le na pese inisi o tausanga o a mamai antu. O le tūlanga pena I le tātou polkalami lea le o te mamau ana mai leo le tātou taimi I o toi se full minute o le tātou no leo le tūla e valu I le neitai wa mō le tue alo whaanga I anjo o tō u malama. Mō mō le tui alo whaanga I whaamunu yanga mō le sunga I a I tū au mā losi mā tau tia. Joe, e pe ona I ae I lo na whaamunu tui no lo nono su tau sanga le so I New Zealand. Mule tu elo fa anga linga te nai atu na mafanta male fa nau fanta o tu li mau te ngasi ngasi ia mule tu elo fa anga tu na mafanta ia te oi e tu sai foi o le fata o tu li el falefu ia ili nei foi vai tau I manta Springfield mule tu elo fa anga I tina jo tina ia ipi niu ipi I mule ia tu mata farm malolo nsai le wo ma wo tala le wo te mai tua mai I ai fo yo fal mai fa fe ngai o le tina ma nga se nga se o le tino o mo le tu e lo fa nga ya to e fa ma lo le toa e happy birthday to you too nana fa afte te le lava ya mo tu langa pe ni le nga te na tina o ma lo to all the mothers ya te la to 19 ma tu to lo fa pe na na si mai in all community hall every Tuesday night in Mars for really Momolia Toro Fang Yatoto without you, Yoy. We wouldn't be able, you know, to have these friendly games and serve the free food to everybody. Manutua for you or Leonanga Litano for Bingo, but this is with just particular to all the Samoan oldies. You know, I want to get you guys out and enjoy life. You know, you guys are much first priority in my life and the service of the Wesley Food Barn and our church. But we are telling the faiwina le neva yaso, ya man we food ta penanga le aso tayao I so se kalesia ya mumuli tuelo fanga toto. We are thinking of having a new church in Inala. So if you are looking for a church and we're going to plant a new Wesley Methodist church in Inala. So if you are looking for any church to participate or you want a fellowship with it, but we must, you know, we're flexible. We can speak English, we can even speak Samoan. The majority will be in Samoan. We just want to teach our kids with a Samoan language, you know, so you're more welcome to join us. We are thinking of having it one of the hall in Inala, Freeman Road. So if you are looking for any, especially if you are looking for fellowship, Freeman Road in Inala. Le on tu langa na pe na yai e wala mal falolo tu foi pe mal mal ta tu no nga lo to ta longa ta tu ta lo fa la fa tu ina la so fa Father's Day special is a full wafi la fa pe na on na yele ta tu last jackpot e lu afi le tasi le lena to lu afi ya le lu la ina mal le ma afi te manu malu ai I le food card ya pe afi e te fiesa ilia tu langa pe na te mo ile aso fa aso fa really ina ile inala community hall at talfeto mali lima yo amatel talunga ile fitu ile afiafi aso lua se fulu pela so lusu mali lima ya ole aso ya o akuso aso lua se fulu mali lima aso lua you know Tuesday night la fa pena ona giveaway ya ia se lima afetala afetala lua laina lua afeli lua laina ya maletolu afi te manu malu ai food card la fa pena mo fo ia te maftanga free from the Wesley Food Bank mo tatu uma ya pe fa pe le se mete fa fio fo ima na mi fo i tola nga pena I na I mi alo fa mo na I tama ya e te mo I ya I le fa mo mo le na ale tatu talo fa bingo no mo le fa tolo fa te tele ile tatou German o le tatou litio I le faltua sa mo ya kwini ya mele natu wa ofisa fa salalam o mafaye yon fa nga ina mo le tatou platform tatou te au au naifo ima tatou fa lungolongo ifo I ya tula nga pene I le mufen fa nga ruile o tou toa manu manu sa amataina le nea la le wa mo li ato lo fa nga ya di o tou afte tele ya mo lo tu tengi le wa mafaye yon tatou mawai tatou ai ai ai le ne le intio ono o tau ngā ruenga. Mo mo li whapto fōi ia tūlanga pione e ia le tātou kālesia, mese le tātou whasinoti, e olu whapinaone a mafuta mai ilunga o tātou telefone, mese fō ilunga tātou ala leo neta heau, mo mo li nātou alo whaanga ia tātou uma. Mo nui ata penpinanga o tātou tālonga, a mese fōi ia pūlenga a le whakasā, ya ma le sinoti metisa boa ma katoliko ma sose kalesia lo fapina na fofo ya la tuta lunga le so mo mo li ya jo lo fanga ya jo to mana tua awa ne utatu wola tau fa balea e ni si fo I wo na I fa wo fo I na ma tele fo I le ya mato ya fanga you know yeah it's a very good friend yeah na they were asking you know for help yo too long but yeah pita it was more lo ula yeah mo mo fum ko fukido ula you know te talano ya te to wi e sa mai foi lungo tol tol tio mata to fasoa e mo mo le to foi ya lo fa nga ya to to you know na fa pena foi na fa tangi sia ya se va ngo to too long but foi ya se so so ni lo fa to va ya le la o to papali ya ole o to wo matam fai e yo mo boli ni si ba nga ya man wi ya to tam fai nga ya e be sei o to wi o lo fa penon fa tino ina ya le fa mo mo la so lus mri ba ya ya nga le le to ya to to man wi te le to fo fang a so lo I ba o lo ya ni si yo ta to wa ta lo nga te te le la vai fai nei self site ya to la nga o la fa penon na ya mate tu fo e sa mo mo to la nga pena ye ba ai fa le le ai fa li matala le temine wa tal fili ya ai alo fungele to ya mama ngalo me mal total tatu li chiki bisu tatu fina u imelele ya o se o nokal na tatu wa le jol tatu pokal mel nei tuna na so manu abe fali se fali tom se upu se se e lo tanga tam fa to wa ai me se fo ila munanga ale tatu polinsia ne ya when we are telling ne weekend a lot for telling mo to when we for ila to finga malanga o lo fo fo mo sa moni usil mo diso antu no ya may god bless you ya from now so halo mo funti time out fa so fo ima ibn we are all the very best.